wama, wame bupa. Mewe, bye-bye. Anche, anche, anche. Eno wajamia, usutusua otiyo, watiye. Obama bi, eji say, no owoba, hallelujah. Mesa mi kache osawo so, sa usutu nyako ponsua. Nyako pobe tiya, yama. Encho biya, encho biya. Sutu nyako

abe aka de ba ko amene be kana ho onya no wiya wae complete eno anu e ba ko pena ari ase ni eja ko double your chance to win cash daily debia e fa to ye twa no pese twa na nyumre e na me ka che se se ye noon rush it's only sunday ni entra noon rush ya ka ngi ye twa no pa de ni e twa nyumre de wa wa te dada winim dada beti ma fa ofo na dal star 959 hash na so wetim ye twa bi akasi ma na se enefo ba se baku mienu mien sampe en si en song wa twebe se na wotwe mienu pepepe na world cup na shase black star world cup tournament ni ejinam amrante na kodu matese se aka players too yes se keverde fo atimi akobidi ayesu yebetimi akobidi.

0: Shasai. Thank you. Shasai.
1: Papa can sing be said. Ezra, ye can wash it.
0: Can wash me.
1: Yeah, bro, so they say, na atam for the doors.
0: Na atam for the doors.
1: Na oduma ye si kwaya enyeyin.
0: Oh Jesus.
1: Enam sa odum ninti.
0: Yes Lord.
1: Atam for ninti me eni so.
0: Atam for ninti me eni so.
1: Oh, eni ye bumpa ye wey asa dograti. But some me a ye wumi. Oduma ye si kwaya enyeyin ti.
0: Abaya so.
1: Na eye juma wey.
0: Eye juma wey.
1: Sendi atam for ti ebi.
0: Sendi atam for ti
1: ebi. Me eni oso.
0: Radi me eni oso.
1: Radi.
0: Oduma.
1: Yesi alokoya.
0: Sa odum no so odum abaye so abaye so eni urade atam fo tutu obi ha maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye ni o maye